ke kachi duru chi pe tunje yembe gatro chimi che de mi chi sian la nama la phogu ba tong du chang sa la chi lim ba che de cha gang nong da chang sa ya thar chara lon ne ngo dong tang che che che ga ma che mung go wa ra sian kang de la bung ye long cho ge ba du cha sian cho ba tong sian nong ji ba du ba long ba ye jo wa chen re dong ten bo go ne long cho ge ba du na che su che ngi pa ra te je gu po kwa rang xian yin ba tong mawan de lo tara khalo jem mo taw pe rong zang chu ni je yin ba sa wo xi gu la sang yen de rong ye chen zeng jian nu ba tong di jie de long cho ge du jia ni da na chu la chen zeng ji gu bie er na xian cho ba tong ji la wa kong to long la wa nyal na long na de mo cho ba ta na lo wa ra da ngin ba tin ba tong xian cho ne nyi ma chuo de mi ba nin xin mi ba ra chao guo qin ban zang wa dong nong jie ba jie suo long cho ge du jia ni da na chu jie de nga ji ba la rong ki rong ni jia xian kang suo wa tong wu chang gu xian kang nyam zhe jie de lu pang de tong yong ra ji gu mong xie jia du ba long ba tong nyang ye jiang zang la de na cha ji mi ba de ji jin cho yo ji ba ding gu jie de su na ro mo cho wa tong nya na nye mo ko pa ni dian jiang ra yo to cha gu ga jie ngo mi kang mo tong na ni mo ming kong da suo ne xie xie de jie de ong ce rong yan ni rei jia ni jia da ji dong ming chu la gong jiu mi ba cha gu long cho ge du jia ma nam jie rong ni dong chong chong jie zu ne ma da song su la gong zan yong da ba jie ba dong ning ju wu chong cha gu du chong sa za mo yong ji jiong long cho ge du jia ma tia dong hua pa ra da pe mi jia xiang kang dong le kong chen ji du la ju lian ji gu jie ga jie ko zuo ni tang ga re cer ngian du tera zhe xin tong da chong jian ne dia la gong long cho ge bo tu le ga wa cha gu

0: chuk yung yung yu. Kung nyepyo lhasi hyodun la nyamlin shetar shimi nganso nyam to junyong hino wanro. Pyo la lepje ngon la pyo chi chunpi par yakpo hi jebje na yueko wa mangpyo chi gahyo je namrang tayin. Hyopi chuzo gubar, yueko wa ru lan tong chang shan shan ni pyo chi chun sa je, xe gun dun to don la zhe zhe chuk hin yu. Kung nye hyodun gadong shibi nyamlin de pyo zhu chun chi zhebo to chunpa ningo chuk yu bari. Xi an ni yung wi yueko wa ru lan ji. Tari zi na ting chuk ba yin, lhasar hyodun go chuk ba ha go shun wi nge so tong dun ni yung wa yin xie sun ba ri. Hainan yung wi yuekor wa Zhang Shanshan ji, degi hyodun go chuk ba tong gab yapo kendo bi, nge sambar roba kong tong nyam to lhasi hyodun la nyamli yapo hi xie ju yin xie sun ba ri. Denga junga teni me bi kong ni tata lhasi chuja dui bi dui chin di wong ka yu dern zom ni roba rin jo yu. Ru lan je sa dhara junga qianpo yue bi, Zhang Shanshan chi de yue ko sa zik tongpor xue. Hyo dun la hyon da ju na mang su hi yin bi, kong ni hyon da bar song. Degar lep du cong kong no gandru mangpo nga sa ni lep sing yue. Mi sa je che chu den bi hyo yi him zi ji dun to, kong ni je ngay la kabar dun ni bar hik jem ni, cong ma hyo dun shepo yong wa hyo je sung ba re. Hyo yi zhuwa nyong rui ca je, kong ni po zhang po da li tang qin jeb je zong jeb lo kong tu xue. Lokong nong jo wa tong gangsar dui chen jian nabi keng. Hyo dun ring lamay chab yung ka chab dun da ju yue pa ma zi. Dadong ngui mi hyu ya ring ni jian jem dun yong yue bi, zhong ma dong yue go wa zui nyam lin jian nong dun pen sum chosu song yue. Zhang Shan Shan ji, la do kabar ni lamay chab dun pali xie ba tong, kong ka chab za so demo qian pon do. Lamo de Hainan jian cham yi tong cing man da yong, jo za jian nyam ha jong ra pon do. Zong ma jie keb ji ngui mi hyu ya ring ni jian drak dang cesa hi re jie sung ba ri. Ru Lan Ji, nge chom ni zen den tong mian che chikim sheba ni nyue ba yin, zho pur zhe gu sam xiong. Da ting si yung ke zek xiong si ju ya po nuk bi, gor nye jia zhun chung top xiong ye sung ba ri. Shi Lin Nong gang sar gui zhi ken xin, me ka ji ren yang tong dun ni nang ma dui ki chep xin yue bi. Kong ni nam ba di yin wang gong ni hiap zho ru ka nung hiu ba tong, se ri nyam xiu sheba so, yu me zui lak sam je ko ni la zho xi di mi nyam nong xin jin yue ba ri. Ru Lan Ji, Jiakong nong zhou zu tongba mei du, degi yu me cui, nganzu nyam tu dey ju ba tong, semza kwe pong du. Ma yu nganzu pen cui ngon xi ji mei zhong, sa jian di men nam hip depo yue bi, che ju mei bi nawa gang yang ma yung ye sung ba re. Sui jia nga mo ca sop sop hi ge ngay dup se wa tong, ma tang ma yu war chi bar da chung jen nye rung zhou gu yue. Nye wei zhong dir men nam jie, yue gor war zui mei lak sam jang bi, ge cha xue yor so su yung, men nam la sem so tong sem gui tem ni. Deni ka zhe du xie pi zhen qiar ji ken yue la, xiar du yung ju ri gu chung wang mei to xia ji yue. Zhang Shan Shan ji, nga lasar lim ni nyong cu qie gui dene, zhong nong tong de xi ren du, dene de xi dun zhong to wi zhong qiar hi ren du. Ji su xiar du yung ni, dari lim mei bi sa jia rin ro to ba xie ji yin ye sung ba zhe. Ru Lan ji, da ting xio dun tong gab ke wi, pyo chi rin ni la nyong wa di wi za ba xie ju xiong. Ji su da dong lasar yung to ba xie ji yin ye sung ba zhe.
1: Daga li ku ni ni tsu pizir, shida jibi cei chui ki ni, shanchun junji ni dong ni kza zhu lu, ga zhu du qin xe bi, qian du cuo ra zu wi, bi duan xe gu, jia yung ji qi par zhong cu di, ruo qi zong, zhe xi gang zhong cu bi wa shi. Da tian ji xe gu di, ga zhu du qin gu ge xe ni, qi par suo zang da wa ra xi ji ba, zu duan du xe bi, che suo zang bu jun jin dang, yuan nu cu ga zhu zhe ba. Women who got in the New York City by Suji Tony, Sujunji Duchin, Gaton Siobashi. Janji Jujun True. Ninja Sini, Long Aju Sunwe, Zatun Ninbi. Ninja Sima Tabi, Zatun Saba, Mutin Yan Yulanwashi. Chandu Jumo, Jessin Hansu, Genje Tsu, Dishi Dinbi, Chin San Si Guiti, Nebardo, Zatan Ni Pinchu, Zenju Dang, Sansi Si Judi, Gar Chimbu in by Sunshun, Si Joyobashi. 第一,原女,娘者写过,过错吧当,原女婆母,娘者恰折的,刚婆独自动画书记,若自己的,该主背了说话时。强对主母,冬季龙记,对于该主对亲姐男对于偏送错碰头接送吧时。该得做皮,苏俊记娘者写当,女者写的就你,中国为苏俊娘者自古,娘娘错儿写月。强对主母,红字情记, 提任中国陆记宁哲写当纽约写办人提到呢俺去中国为龙武通差个陆剧定比苏写人写送把谁写贵图打动加南松节顿起系列接通松节区域以色列今天八节八当明朗得把苏写的就业把谁强对中国文物文集加南松节顿起系列接通松节区

Tata qi ji sin yi bi le qin di ne. Bè zhong long qin nian qin le kong, kam ge long qin jia, nga tang ngi ju bi xiu lam xie bi le qin di re. Nga tang, qi rang, kong so jia ngar song ge ngo car me ci dam ju ling di. Qi ra la zang nu jia cho ju yin de ba tang. Tata qi rang bi tab jia lam bur xiu di, ngin chi cha du ke wing gin sim tang. Nyong nang, to bi zhom ji so, long ge xiu bar din di. Jia qi sing qin nam tang, nyam xue nang wa pie tang. Degar, 奇迹就比修浪人梦梦西，格尔蒂。

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, tsenre mi du namba cha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Sengka namba cho, tata cho je sengko tsupi lenzen dan na bojo lungchen nyenchen li kong kanki lungchen je tsenlop gachara lenze re. Nga lenzen zochong palo je ye. Terengka lenzen na, hinto su na lupo pienpa yo chan, kangchung to samurung yi kwa ta. Namchun nyatang lepo, kwanpara che gui piko. Rangchun nonsen nyen ka li, yota kaki korso tari shi yo. Hiya la, hita nandu nan siro.

0: yahan yun gara no dora jagi wa yahan no lan du terti chote wa yahan jaro ta ngomo lam lok bi wa
1: kong la semba tene duman dung chola pa pe lingro khachi yujong ki lechi nga patiri lechi tukpa te jimi lechi na man thoi senjuri thain di lingro lechi khyutsar

0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niao zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji zhe yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju xin go Motsuma gig motatong music, Jeju Lanka Mars Dejina, no yenda la yasis chowdo. Hoyo Matu of Jamun Yondosang. Tanga motatong tomata. Tate le gimong in Jeju Lanka de Pendore.
0: Jeji, Tanga Ginger Kasham, but the Kitsi and Roting Muni and Sandro is re.
1: What is it?
2: Lanka
1: Yoko, Tame,
0: Kaya was considered.
1: Hoyo La, Matu Chimbo Mayo Vichi.
3: 前面记住蓝科了马子的油呢也不油现在没弄过东西也没觉得一起不听着呢推荐的女朋友妈妈就送电不听着呢把不是也决定的听着呢东西的人娘的心里都没容易 Ta di tingsan man nam che tene tsowi che tse a gontor songwi wangi tsowi nang da zandung raman na tsu kala raki baris. Ta zandung mambu xi tene jeto da nyam dan zomni puwa nang da tene nyam da xidi ngo du ki rangyan da jirni mei lingka na tene tserwa xe. Ta di na shansar je tene dungya tenra ki ri nyam da sini tum mene nganzu nyam da jine. Arata tene toshi tongya ge ri nyam de sini tong mnye de perna arakabo tang tene tongya a langmar tabe nyam de sini tong ba yena lepar ngashar perde aratongwa cenzen xe mtoba tang tene chamche cili galde zubo ge tene de tang neba chambo tense le res ta xionju xiba le xido xiongwa terna arata toshi tongya nyam de sini tong na a Le kong rang yim je tene wang zai yi tso jik, ye jen che chen nian sar di bo ge cha di. Zhen xin nian pa tang, xi to ki ni pa du tun zhuwa ma zi. Yun ri rang yin je tene ni se po di, la par ta tene yin lo chung tso yi tene ngini je ba yina. Li pa ngar yin ca xie yong di rim de, ni ye bi ni se de wi chen bu ye pa re zi. Ni pa, ko fei tang, to xi tong ya, ta ko fei ta yu, Topsi tongya yi nang lang, kofi yi tene ye je garbon di ye bi. Kalsi, kofi tan lamar tabi tongya ki rini nyam de sin ni tongwa ye na, tene zubo ki nang da kafe ye, a ye jen di ci, hoke, senja jashi tsam sin ni, zacha ki tene denjab ci ce ye li, chi cher gal ci ye ba re zi. Kanye se na, yoro zacha ki denjab ju ji, tene shewo tami tin re la tene zubo nang ki kafe yi ye jen ju ci, hoke, ninja li ga murungwi tene, jingguo ten ye. Kaasi, tse yi dee li gar na nyin ge par tse tene nyoo dra pa taam. Cha xe torin roo wa, nyin ge par tse jenden maa ba soo je tene nyinin joo se. Senpa, ara ta tene ten shir tong ya. Ara kabo taan kena tab. Ten shir tong ya yi naan ge tene yang ni ten zi je powin njar shi tso yu shen. A zhe ni powin joo do che rin roo wa taam. Chanchi jimi ki nang de tene delen xie zi njo si xin ni tene cha jen nang ki chamchi ji tene gar zi njo nyur per de ra zi la wa tang puwa la tene ne je par yis. Ta xionju xin zi li nga ba tawa yina ara ka bo tang kena tabu tene tong ya ki rini nyam de zi ni tong ba yina li po ki tene cha jen nang ki chamchi ji gar

Manda mi bie zatong ge tian de. Suan mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bi di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa.

Chobo namba, tata chie jia sin si bi lin cin da no, bo jiong long chen yin chi li kong, kan ge long chen jia, ti tong ri za lin cin, ro yan chi xin kan si ba di ri, ngana lin cin zo xiong xin ki ren qin yin. Ka si chie jia pa ma ben chi do zhobo zhomo la lu xi re go xin ni men du zang bo pa za na do, rung ka nin do bi lu xi yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie go nga nga du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi ka, nin gong ka chu zo ni da xie ga ni, Chuzo yebar taitung xixin yo ba dang, nida jia gomo chuzo jitan xiga ni, chuzo ju nibar jatung xixin yo, zhubo so duito di nian jo gas xixin yin. Xiang la mentu de senpa bu re go xibi lu xi dong jin yin. Chiang do ni yin bi senpa bu, cien cuo jia, lu xi, din zhi zang bu xiba di re go xie ni, chiang do zha yeb zong li yo bi simu wang mu do, chu zhong, tarong la sa la yo bi zhu mu, gong chu zhu ma dang, pe la, nong zong ji la pu ni, kong na ba lu di sen xin yu mentu xie jin yin si, da ji di nian de jin yin guo.

0: Bejun lonchi nyintile khon kangge lonchi linchi
1: jachewe senke namba ngane pejun lonchi nyintile khon kangge lonchen je sanda chiti linchen ge gege lozani mai teni ta lonthun goma gano la nganzo gende sanji ba ge ta zawa ge yungdung yu de la teni jaja yegen ina ya xeba da yosu citi jinju ba xeba siya niyo ba ga nani ta niba yosu citi jinju ba xeba de la yang teni jinju la dupi ge che naya da jiba tenba siya jidang teni jinju la dupi ge che teni rangwan jinju kore xeba teni niyo ba ga nani ta tambo jinju la dupi che naya da jiba tenba siya dik ta de la yang nansi ge teni lar de xeba da laden xeba Oden xieba, jendo xieba, lhaji xieba, jendo xieba, nyungkung beja. Sen eni tseba jen rabo ju yaba, di nani da ladu ju kor. Da ladu ju ngo, teni lo di chik nanjang. Teni ladu ju jayi yosur. Oya da teso ju kor la, nga zo ma do di ji teni xieba re. Ani da gongo, lonzen ji nandi dan zheni nga zo joa yin rabo ji giri xieba re. Teni di la, toma la da joa di yibo ju kor ni, ma do di ji sa xizu ju teni. Tene tambo de kaan reyese dee taa Sanjiba ge cawa rangi naani Tene lada ge chete so ma ten yonbi kaasa la Tene go ngo to no bo mo wo ro lo so se ni Ta jinju che dan reyewe ke tene lada ge chete ma to Ani ta naro to yibi ke lada ge chete Ta ngan so Sanjiba ge cawa rangi naani ngi se ma ten bari Tene ta te ma ten bi ke tene Jinsen rabo de kaan reyese reyese Ta te la ngan so londo goma naani xie yori zo te Ta sanji bagi yungi jeja zo de dan reya yo bari. Ta sanji bagi yungi jeja zo de ta jinju ki shawa cha diyo shi. Tini jinju ki shawa de lan ya ta jinju ki cikche dresa ji shawa ji ta jinju ki cikche nrenza ji shawa zini ku shawa ni yo bari wa. Tini dira ta kasi baba ta naru tohi bi ka chen de tabalan cui na jina ku jinju ki dribi ka che ya ma re. Jinza chiri zina korang ka mingi de ta yinba yin zang ngay ju jinju kaya ma yin ki bi ka tini mingi changba ka yegi nye xio rwa o ti jiz. Ami yige chadiyo shi. Tini diri ko jinju ka tini dripi ka cikcheji chayo maare. Tini nyingi chani xie na ta naro tohi ba te chaye todan thami oze ni yanju tara ka ani ko yan jengi ba ji chadiyo shi. Tini yinba yinza ko jinju kan jengi ki chaycha tini maare isi. Ko yanju tayin jengi ki chaycha isi. Tini yinba yinza ani sanju ba ka ta jeja zo tini jinju ka shawa dan tini Tezan ji tani mandriwe ki chen rabo ji yin ba yin zang Ani sanji ba ji zawa ga nong la Ta chen ngi si maten pa res Ta tenri ji chadi yor Tani nyingba ta chari yose di la Lada yi mingi nandrang kan da ji yor res ya teri Lada ki mingi nandrang Ta lada ki mingi nandrang te Tani ta liki jenbi yambo korang ga nong la Gongo tono pomo rolo soto lada de zosin dada ji chan siya se ni Tani lada ki mingi nandrang la zosi Tani tani dada se ya tani Tani nying rabo ji Degi nong la teni lihi jiwaan ga nona teni sun yo bache dadu se li la ta jeje ji cik tege ci zhu se nanda ci tege cinda ndao ye menjung wa ani dora xe pa kan ru ko la so pa te so ke teni dora xe bi jin se ji kun dadu se ni teni che te che re zene zok cik se ya te zobar de bik cik se ta nda tabi yin jina ngu lo za lo den xe re gen ze bi ta yin nyen ko di ba ta ani pan lo za wa ke cu sun sa wa ta te so ga nona zok si ji bi ke teni mingi nana nda sun bache Tan dala yina, ane zayi chani kaba ju ju ju ten teni Ane kanar ko loa soba teso yawa la teni Ane ten teni de tezan ju kor zobar tenba Tsarwa tenba Tendrik nandai jira teni, ane ko zozi seni Tani to tabash Tsandala, lada dan dada do zozi teso tenji mingi nandang zonra basi Ane lihi jiwang gomba di yayin, o hiba tenri jini Tani samba da cheri sena ta lada zayan digi Ten de kanji cheri isi Kanur ko la so ba ke che chuk chi po te la ane lada ke che se ki jinsen che re se na Ta lada se yande sanji ba ke za korang nono shung de pari ching de Tiena lada se di la jeje che ci kaang ke ji se la Lada yang ta yung ju ke ci zhu, lada yang yung ju ke ci te so te Ane ko mong wa ni, ane zopar di pa Dora si pi jinsen che ko lada se Dora si pi jinsen che lada se ni Ta tani tani ta pari pari se Tani yeba de cheri se dira ta ngan zon de jiwaan go nono traye to dan thami wo se ne to draga ane traye yo se te sungu te se la traye to se wika se traye se ya te 양주 다자 양주 달 거기 봐라 띵 뒤절 때 양주 다다 양주 살아 안소 근데 아다 베지 다트 그 몸보 그나라 아니 살아 다 다자세니 양주 달아 다자다 양주 살아 살아세요 어 된데 다니 있다고 그래 띵들 양주 다다 양주 산이라 다자 살아세네 다라다 자가 이 자지 그 층들이 이제 기비 전생의 간다게 되세요 되래 띵들 다 너 저 대체를 쓴다 양주 달아 다자다 살아 살아세니 띵 양주 다사 띵인데 어느 롱근 주요죠 다 진주 이게 강시 그 지서 파 휴비 체라스 다 빼나 양주 다이다 다는 나라라 선생님 진주 나다 진주 라다 진주 라 뜻어도 양주 다근 주의 차대로 와 산의 강아 바마 토세 대해서 진주 양주 사다 보는 중이나 코랑근 주의 때다 진주 강아 바마 대게 차대로 와 띵데 양주 다사니다 랑근 주의죠 아 아니 진주 대해서 그 지서 휴비 체라 자당대 나리 잡고 잡아는 정도 그래 자당대 나리 잡아는 정도 나리 잡아는 정도 와 띵 자유 차니 아니 양주 다다 사 휴비 덥지 어디 니바 그다 자다 잡아는 정도 그래 진세 때라 되니 아니 양주 다다 사니라 다다 사다세니 어디 때리 줘 봐야 인생이 아 건드는 건 소 라가지 라다 라가서게 락스 파야다 샤기고 셔내게 심다 파야다 샤기고 셔 나도게 심다 어다 내리게 아 되니 베지 때 속 돈이 아니 알아서 기대 야 봐야 아니 서버 고트 대봐 어디 때리지 차디요레스 다 대체레스 되라 다 공거 아 되니 사히조 그지 거리 아 난데 때 소지 거리
2: 다다치제 Tāng ngāng tsō pēji dātē māyū kī kīpā tā kī nāng lā Tā kīpā kā chī kī tī nī pē nā nām kā wōs Māng kā yī kā sā yā tī kī jī lā ānā rō tī jā rī nām kā wōs Tī nī yī yā pē chā kī nā tēn rū pō sā lā ngā Tā kī sō tā bī Tā tēn rī kī mī kāng rū kī jī sā lā Nī lā tī kī tī tī sō yā yū kā sā lā Nī tē tā bī kī tā lā tī tī sō tī chī tī lā Nī nā yī tāng bō yī mā Tā wē chā tsā yī chā nī tēn rī jī sō bā yī nā ngazu da tonin da bji chyo rse dilo ona tanju tsawa ga no las tem rang ge zambi ge tanju da ju ge tsawa ga no de ni min ta de da ni ji ne de ni rang ge da tan bi chi ni li da xie ba da yin da jun gun zhe wa da ni da be bi da yang zhang se ni zhi ge ju da qin de zo de chi rse dilo zai yi chan ni nai jin zhe zi de ma sung ge nai jie de zhen zi de ma sung ge de ni da nai jie de man zhen zi de sung ge qin de zo cai ju de la Tā tsī kāndā jī tēngi yō rē sā na Yēn yāng lār dā lā jī tāng Njē dā nē tāng dāqbō tāng Gā dhīb jēn tāng tūy lāng jū Tā nē dhīk tsī chī Tēngi tī sā lā Tāng jū tsā khurāng gō nō lā Gōng kā nāyā tāmbō nī ngō tsā Chū ngī lī tāng sā nāyā tāmbō nā Nāyā jēpā mā rā gā pā tā Nāyā rē sā tē tā tsōmā tā xie tsē wī ng Tsimda nil jiti ya baya na Naya tambu xie cawe jisi la Yangsha da chari ladu de sungu yor Kade ladu de gondi xie ba nangye ji Ko naya tambu Ka chay tabi Yana naya tambu yinpar tani ji nye sung baya na Ani Naya rinze de xie cawe jisi la njusi la Manata gala Ani naya mayin ba ka chay xie bi kasi la Ani ladu de tingi kasi la Ani xie giren yuwa mari Kade xie na Ani Nangak zonra baji chalo gondwa Ta tenze yinpa yin zang Ani Shetan ka yin na ta Ladu ka chay de Bēnā nāngkā wōdō tēnzhū bōdō chāhī sō tābō kō Shidān kāla mēn tsāng kī jīsīn jūpa tsāng yīn rēyō mār Kō yēn kō nāi tēnē nīngbā līs shāwā yīn nāndā Nāi sāmbā shēdā yīn nāndā, nāi yībā gūchē yīn nāndā Nāi ngā bā njūngkō yīn nāndā, nāi chūpa njēdā lā sō bā Wō tēsō kī jīsā yāng Anī lā tē chādi yōr, tīngdīr tī jīsā lō kāng ngō dā tā wā nā yī nīpā tā pārīn sōy mā yī nā kāng tūn rō nā lōb zhā lā wō kāng tūn rō nā lōb zhā lā wō dā tīngdīr lōb zhā lā wō hī pī kājī lā tī nā yī nīpā lī sī yā rī rō sā kāng tūn rō sī nā lōb zhā lā wō sī nā rō sā kī yīl tī tīng yōr wā tīngdīr lā kī jīsā lā nā wō rō jī nā lōb zhā lā wō hī pī kā sī lā nā yī nīpā kī jīsā nī pā sī lā tī kī chīndī 나의 선박이 지금 주바페나 시히제나 체리피소 시히제나 체리피소 배차기나 깨차지 수나 깨차다 스기히바레세나 오 체리피소 체리피소 히비가슬라 산으로 소토가 체리피 히기바데 뒤가마스 디너 체리피 빠스게 비리 시작 체자 이제요 이제요 디너 나의 선박 시작이 지슬라 아니 산으로 소세니 라득 텐데요 누구요 디너 나의 기바 규시 따블은 선박이나 게겐지 송바 너 pebi che do da o gegen ji kalo ma bo ji sun ba te o ji ten de reza pebi che do lo ma na na pebi che de reza pebi che do ji de wo da ge ji de an ro o de ni che de hi ba da ge ji de a na yi ba ge che che o da de ji zhe la an ro ji na che do zhe na yi ba ge che ni ba da na yi nga ba ni ji ba pe na wo ma ne ba li su wo ma ne ba li su ni ka zhe la wo ma te ba sa de ga ni shun wa reza na ni ba li shun wa reza Tiada Bali sohi begitu, sana rasa tega Bali babat. Tiada ni lah lasik lehi begitu, jungkuk cete gigi sila sana rasa lasik lehi na sagi jisu sojan. Mamanda Bali soh ta, naik apa jungkuk jisu. Tiada ni niaga tiada dakut apa ina naik cuma redas. Niaga tiada dakut, niaga tiada serius na dakut, dakres, dak niaga ta. Jauh tengkar. Tiada kasar kaki kuat naik cuma, cuma naik cuma redas. Tiada jisu lah sana rasa. Tiada ni jangan. Porba nangdu da na yi dingba shi wo jia de kana du se na porba nangdu porba nangdu porba nangdu le jia yo ba de ge yo shi di ni de da ge ji de de na yi dingba shi di ji se la na ro de jena na yi dingba ge ji se na ya de ju ge yo shi de ni ji da ge zu bo da na yi ji ba lan ji ba da ba na yi ji ba de ge se la ko te ga ge na yi dang bo le ge de ni ming ge ne li ja ge ro wa ji da ge zu bo da di ni de dan de da bu gan ta de chang de ni la de ge che de naya tambo ming kona zangi jisun juba mayinba dine naya nyingba da naya samba laso ba naya yenba nangi jisun ya ane kun yugu yu reis jinsay de la teni shetan kala koro ladu ki chete ane naya tambo reis ane tenri kye yabayi na ane de la toto oski ane yang jaman di bigzo na wo tenri ji chandu yu reis dine ladu ki chete korang te dine naya jibo kanyang koro mayinba naya jibo kanyang mayinba oda cheji oda tenri ji chandu yu reis Tene nipa toni sakhi zoji di chen yin se dira ka naro ko la sopa ke ta tene la nganso gondi hibi ki la dhaka che chukchi yorwa tene dira ka naro ko tene nga naro ngo go ngo to no po mo ro lo so to tene tabo ke tene yige teso yina la dhaka che yinbi nipa yoka mes ya pe na ka naro ko yina la dhaka che yinbi nipa yoka mes ngo yina la dhaka che yinbi nipa yoka mes to yina la dhaka che yinbi nipa yoka mes ya yina to nipa yoka mares matolo ko yina को यें को छोमा द लद के छेन निज छिना चानि न लगे ते जेंजे चरी से दिल कानरो को लासो बा तेसो ते को लद के छिलन जुपी कय बा माचे कानरो को लासो बा तेसो ते मिन दान नि के छाखि जु जुपी को कबिया योबर कोरा मि सुबो आ या न मि के छाखि जु चपाया योबर तपे या न केचा को ताबलन छ बाई न दि का जे कानरो को हि बा ते लद के छे मारे कादे लद के ठी जगे न केचा ओ सेनी tamé ki jizu oja karwa. Mita ndi kasar kecha go hibi kaji go te kecha tuipa. Na jo gu go a, na jo gu tuipi te. Odi ni tuipi ki mingsi, ni mingsi chante. Ta yin a pe chan ten te ha gozun hibi kasar ten te tokpi ten rwa. Hibi ten rwa. Hibi ten rwa yu yu. Teni ngo tabelan chuna mardang chakpi ngo. Mardang chakpi ngo. O, kango la ani ndo mamang chakpi ka ngodong tabi. Di kaji ngadar ngo hiba te kango ki ten. Ngodong ki ten. Di mingsi. Matol la dhaka che maare. Tene jitse la jama do da. O maayi nara, zambayi nara, o teya chani, o ndaka jitse la jama do ndu da, jama do hi. Tika ji jama do hi bi ke do te la dhaka che maare. Tika ji do hi ba te jama nying tuyens. Jama gong, jama do, jama sim sakirwa. Do hi ba te tene dranga nying je mincha tuyens. Tene porba ni ja bo da. O porgu no ni ja mambolu ni ja de shir ma bo yonwa. Di kasala po hiba di ma lupa, ma sabika, shawa tiki mish. Tene po tanga mo tabi kaji mo tiya, ani po la tina nga songu mo sakira, ani po mo kitish. Ndaya mish. Tene ami woos, ami wo hibi kasala ama jo wo, wo she sabidi, ani ka chudo tupi tiya rawa. Nga so wo she sabidi, ami wo tabi, ni kaji wo tiya mish. Tene ngarvi roos, ngarvi ro hibi kaji rano ro ti chwa kitish. Ro ngarwa, ro shirwa, ro kawa, ro kawa sani. Chwa tera rinjama raya rwa. Tika je rana ro hi pa te chwa ki tesh. Mato la dek chema re. Tene, nito jame nye ki tsa ju lo tabaran tsuen pa yina. 니까지 나노로 놓히바테 민스

Uji angi jerbo rumbo che xio ta ha tun ru chi ne cha wu leng gi li ma nam ta ta ne nyung rong ke pan jing me don to che be gi sa sha li ke me gi sa ta men da po dan nam ka chung zong se ba kol lok tan kor tan du lok tan du tan jerbo che la se ba so lok tan so tan me be yung ko che be gi ku zong te ru yo che be gi me te po do se ba ta le lok tan le tan la so be lur du nam te ki ken de du ko na rap te ki be gi yi zo te le chit gal la ko le ki gi chi ne lam leng pa som so le chi ne cha wu leng kar gi li de ta ha ga chin du nyim ma chan da nyim ma cha chin li chan da den du da ba daba katso ki munak sin da tabir katso yuji tali konda tabir lali ki gabi lo lamba lali nyemgir tan kartab ki tse moji dorur ba lali kamsar tan tse moji ishe to hunyu tan naba chachin sarba garsa puhin di yu ba dao te yegi hitse la ta nello nyugyu rongi sasha potan namka chungdengi nangla yalon shimpo lakdom namte tse mason kari gi ina to nene di o du reke kundu yidri chi ye tingu to hun lo she ke me kentan manda ligi lon mingyur ligi lon she nyemba lon kishen la nyima shanda yu ba shusha shen la daba tsin da longi hirab dorje serba ta rinche chali kende gerbu ge kundu kope gi tarzik kende gerbu rinpo she ta ding ding shali leba osa me meluk lor juhi ba na dere lengi lema ngamdu she nyeri shungo mu ke sa lan jengda ta talo tsebna shukli da ngamdu she nyeri me marbu gi yuge tsangda talo nakla tsebna shukli da leng tamo yurgi lema la kapti mechor sunta na han longi hirab dorje gi samsang yi gi kesha bo gerbu che gi nyero she a jalon shenpo lakdom na songo tonzo kamo da azeli gi dogba la song ne longi hirab dorje serba ti gi gerbu ge kundu la tarz bune manyi ni su chi ba tang ne gerbo la kada ko pa chi bi ge lo da long ge hirab dorje te ye ge song

0: zha rik ba dong, rin ni zi ding xiong la nyam ling gang li top yu ba zhe. Nye du, re cui zi wa zi, ye zi ri zhuo sen xie ke bi, nye dong nye zi ru li, shang hai yi yue gu ri pe xio ru, ye zi gyu ri yue gu lam tik zi zi pu zhim zi gu ni wa di to ni, lam tik di tun zi yu nam jian zi cong nye ri du cham zu li ba cuan xiu ba zhe. Ngo zhu xie ba ri ging na, dalo lam tik di xue bi du cui na, xin da ji pa ni xin da gyu ni ba ri yin xing, ye zi dong zhu mo, Deng ri so sa gui zhe yue gu ri xin zhe xia xiu lik zhi gang li xie ni, ma gu ni ma nye gu zi gu ba ri xiong wi cian di lang gu ri gu zhi xie di, la sa dong ye zi ri do zhim deng ni zu ba dong, long gu ri du ka yin ni dong zhi yin bi, yue gu wa cui deng jia dong xin lang deng bi yue gu ri nyam ling top zhi yin ba zhi. Xie zi juan a ni na, jia yong zhe xie kam ni mo zhi, xie kam ku yu bu yi, qie dui ma mang chim gong dong, qie dui ma mang hiep jue gong dong nyam do, xie kam ku yu nui cai xin zi jia wi lam lu ju xue pi rim la, gui di dong yi jue bi qian po jue qia bra xie ba da da. Zhi ju dong, ma ju ju ku, cuo piu sa du su zuo ni xie kam ku gong la mi ba dong, xin zi dong chim zi ji, xie kam ku yu la nui cai dong wa ra, jin zi jia wi lam lu ju xue dong ju ra, nyam do gui di dong yi la lin jian zhe bu xin yi ba zhi. Xie zi juan a ni, xin zi bu yi jin zi bi, Ribing jie chepsi mna zuwi, mok chu ge xie de xiong bu yao bi, jie de qio gang la gun jia xiu bi gor jie zhuwa ri leng juan gup. Zhong gui Ribing don zhidong nianpo xie ni, jie de qio gang don zhuwa yu bi, pe mi ne cui la gui tam zha po dong ju yin xie sung do. Xie zi juan gani, sar gui bi zhong go jie gup jiang lam cuo ba cien yu gong si ni xie do xie bar yin na. Ndalo cui do, jiang lam cien bi zhu yu gui go gang li gong jie, dawa dong po ni dun ba bar, Jiayong jie jianglam to, rupa mating tongshur nik zabji xinzhen xie bat, du chungpa li jiajia yi ca jik parni, lo ju jie zento layong doyo ba zhe. Zhonggui mama ngue kong ge xie zi gyubji ni shirwa bi war yin na, ni tong nik zadu lun dawa ji bi ci gyubdu ni ni zong. Jiang zi ming gu chung ni lo jia kou yi zhen sui ngui zham zhen bi xia ju yin xin. Jiang zi ming gu chung ni lo jia kou yi zhen sui ngui zham ni ka ye yu ba di nong, shir tong ge zhen sui ngui zham jik tong. Sir jie zhen sui ngui zham ni, ngui jie zhen sui ngui zham jie jie cong ma zhonghua ma mang xie tuin jie kheb jie chen gui ngui zham yin ba zhe. Sar gui bi jie kheb pi jur o lin ni xie to xie bar gin na. Jie kheb pi jur o lin jie zhong yang ngui zi nong ge ma ngui go chi cu sum tong chen mar gui zhi xie ni. Hu nan xin qian jie xuan quan jie jie zhuo lam tong qiu bi su meng yi zhe gui tong lop zha tong ming kong su xie bi xie bu zhe gui zhong nyu la su top jie jiab shu xie jin ba zhe. Xie zi jub yin ni. Sar gui bi jie kheb dhaksi gui ni xie toshi bar gi na. Dawa tongpo ni dunpa par, dhaksi le ri jie gorshi le go tongshir, jik tong ni jia dunchi tongki tong, chazo ye tong leb zhuk shiong wata, duyu chongpa li jia jia ye ca ni par yu bari. Xie zi jubi ni, Palestine jie xinzin yuan ba, hao sa yin xi hao yi, Israel jie Jordan zangbu nom ngo jie, njuri xi cha kui jie, mang dun chimzin wang jia de, Israel mokpo ni, Israel nian do la zi chui xi zi yu bar, gui tam tang wata. Kya yi di mi yu na, yi si ren jie zin zong xie bi, fa la si chan jie nga kong hem zing xie ju de re jie jue ba re. Xie zi ju bi ni, li ba nun jie sin lin, o sa la mo yi, li ba nun lo ju jie, cui di kui kong jia qir dong gui ba ma zi, yi si ren li ba nun jie nga kong ni, shir ten xie bi du cui ru mi, ka sa zo gui xie jue ba re. Li ba nun jie ten xie bi dang gen gu chi ba, na yi mu ka shi mo yi, Deni jie gen xie bi dang ge eri dom zhi wo ya bi li ba nun dong yi si ren eri jie xio som jie dom yi zhui tun dang lin xie ji mian xie xia zha xie yu ba ri. Sen gen na ba zu, de ren ge du sa san ju xu zi ra, ta cu ma de mo.
1: Nan sa gu li qian zhi xie ra, sa gu ci ji ra lu din zhu.
2: Du yi lang do ra sa dun ba, ga na ci jie lu tu zu.
3: 別見了痛。別見了痛。新開的不錯,公看上,大大呢,比較龍泰年車來看,看可以龍泰車不就老頭去去處理,下面了不讓叫叫妹子看那個幾顯著所以總的那位,不就老頭了也總呢,不沒打累打完頓比打起打,雜個吃就搞,我都都去學了老子去人呢。是是,聽過一段啥吧,就給著印的,也半面地,你要我用我做生意前。
4: Jati
3: tani ramikin shaki chajido cheba inala ramikin kanja jizina da chajizor go ani gunjo inala da ramikin min ramikin ngadu shagwe zi kwekin ga tengwen tab chato ka gunjo tiki inala da yubado sabatiki la tuin hii tuin hii ngagwe do tiki ramikin gali gali ngagwe reze kwekin go hoya
4: Orire, tani chi chonga nyinab shayi ngacha chayini nima singi chayamdun jor dadan jam, rangdi chi chonga na sidi chi chonga para pumtong khair man tuyini gunjo ngadu sepa tang yulei tongwa tui mojia kwa gunjo nepa chi tui toto shagwe zi dao Tene peda dumba ci chonga ne peda jeba ci chonga pala ponto kana kidsina hel kidao te kap te du gondong adu zo ju tsa yule tong ju te mo ja pa te gondo pa de lu ki tu su te ti ki tu tor ta gure ji ter ten ko zu dao
3: ji ji ci ni ye sa su chi nga cha sum ni tuen tu mi rang kang sin cha gang cha chuo kan zhe dian zhe lian ba men tu dian de sin bi cai ma de qiu xuan dang ya xuan ro xuan ji mo yong wa xia gu diao xiang zhou bi sa ge jie xiu zu nan bang de to san ni ma sa de xi bi de 下期节特别当拍照个来个也不习惯，去年中六个我才见你，去年中答应我才认不你嘛呢？去年节孙可是怕个我才见你，这次干嘛就开车了？下段时间秋龙原来决定对责任就位，民进党除了修不得下，我晓得个能，新碰下你老人能让就大走你都，还是想对，下落了碰不着那个，如今通党三克的你也啷想下了，铺路这边去年时期，此局也还在看个。 等你那别的顶巴个青年也三岁前，我就送你端汤米上刚新做农端汤米的性格。等你人民吃饱吃就到，你吃我看着就到。顶这一拿了，顶这两把银子个。等你端的差多个，差嘛的一趟去了，缺选到，也选，如选什么没用的呢？来个的差嘴巴这个来子看个。如看着就吃一拿了，雕像肉比萨克里修素汤去了，帮着托上的马萨西包就到，你下些几他做就到。
5: 帕小哥来个从嘛，擦嘴巴这个来子看个。等你别的顶把个菜捏住，老跟俺家一样呢。菜捏住，大爷俺家人把的尼玛拿走，你那开心个。菜捏住，孙哥怕跟俺家经历，就自己干嘛这个下种，打干嘛这个下里干过粗心个。等你下顿个人了，秋龙从嘛一拉几顶个，对身就擦里头。俺你面前多，除了小舅个下话都说着，就来子看个。别的顶把个其他过来休假拿了，铺路这边菜捏去切。
4: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ lao, yin ni bu zu dui, zah lak ba, jung chu chu lao, ta yin di bu jo lo to xu cer.

공정 사투 쪼리 제탄데 로추 샤히 제바라 에마차라 제네 쪼리 로그 제통 리센스 바라 가스효 게룩 쩨고차라 나닝 던다라위 니히 코이 니스 뜨츠 랑고인케 Jihyu lhande yung ka chung yung kangsar mikpa jayong me para shwebi kapsu. Lamdang na shiling pa kyujuk zong ka shiba kyung nyi chete tamling ye ge tong ke ndo yindu. Techa nyenram che bemi zui shiba nyibu yinke jatong la ngotsar kembo sheba tong. Shiba kyung kyung tendawe yinke hich do ke hang sangbar shela. Soso rongnyi che keluk ta pa rupi nyelam to chetabu ngotsar kienhi yinpara nangyo tzawa nima zhe. Ngarong yon inke la hintu mongpe, tangto shiba nyipara yemen churwa tong. Yang hiptu samdui, tena korong tso trepa jongche che paki lakcha yinpara hang sangju che yuenyam. Yang kamgar koi sheshu langkura dini leka nroyi yue. Sheshu langkura nongto pochu kong shiba tong. Shiba tato sowa nrukhen che jake mehi pi gengwe mangpo ndu. Yin na yung pochui kongka shiba pachar che she yin le, tsamri tu yung jake la hintui shangwe ma tse. Tamlin kecha mang che wa jake koda mitri pi gengwe nsor jwe pi. Gengwe nsor hinre le popsen che nyamhi ngambar she du. Ngarong yung shiba tetsor yemen kyorwa tong tu yung. Lhasa ladong ting la, tongkor pachu rong rong. Jayik piyi hikin, dorin sechong kuhyab, hiyepi yezi nying tsob-tsob te yong yong chanchindog. Jonsen yen hikna, tachi shetso shibi manam, pinchu nui semtong gokor towin namdui la lip yue kipi janung ka tamgen ta tuipi yinayang tang. Kerik manrawa pinchu koda chuyotoba na, shiba chungu tuzi sonam mena kyanyin. Tewi ngarong kemgara keluk la mung patong yuki konar yen chakpe, yen chi shamil shepa yung nyung nyung me. Lotar che tundu leti chuk patong tun. Ngan chui chongchir no yung dun doke pun chuk zui payu che sonam hingle sheken jinyung nyi la lu hyuk soshi che tunhya shewan rogu yue. Tengki tunhya nyu ne payu do lokab. Kui jenpo sonam pati, jatsi chum yung to Tönli la kowi jikpi so nyuwar nrogo pi nyamto yonggui sara. Daki chumra chimpo tenri nongto yengshue changwe gangsar nyue choche jue kyong. Chimpi utsuk tsabu nga la tsungya jamohi yue che jue te tsungkang galawa hingon tri shong. Daki chimpo kong na chung shibi tönni leon payu cha chungzo chung chung te sagi nongto timsin pi. Jayik jaki chirna mehi. Ngayni tsongkong tagar njoma nyay, jimbi tsongya la. Ngan zekho njikbi nyekh tamba nyogiyan. Ngan zo tsongya yinbi nanin ka kongkyu tala tonggui xe jezi yuike jeb. Tetra tsongkong ka jinda pyome te, talo tonga xewa tong zekho ka kongtse to zang pandu. Yin na yon ngayni tsongya yinbi tari nanin ka kongkyu tala tangkyo ke jezi yuike xinto takba xe xezong. Ti tse ti tuzo, Daak jimpar jetsi hingpa na nyocha jepara keju che gupa minduk che jepara. Jimpe tila hangsang ju kyeyo. Jetsi chumyong ke jarik tong khirik chungpa pa chewe, jetsi yueke hichwebi. Chum tola yungkin hingpa tong rogpa soyinyo jake mahi para sentra shegwe teneme. Tili tep chohyo na lekung nong ka kapo che la nyonj mechin, tawa toi yungye pa tetsur ndiwa she kakpo nduk jeser. Tita kuwi sambar kuwa na tsuwi kumhi tong, ke luk jayang mitun pi ngokor rongin cha namba hik la, tundri cha tsaya kwen ni, jadra pedra shiba ta yin la. Ngan kipi damga tar, rin ma tso, rui ma tso, lepa tso hiba ta, tamba tuenir shikin cha ma tso hi nangmi tu lu hin. Tuen ngomar ma tso ta na, rik tong tsoba mandawi war to, pinchun zinjo tong. Pinchun cha hengcha sabri shete, rong dozar mi yaane tundri cha nreita samohi tenhin yobare. Zonglin ka shetso la tuni jo na, tonun tong topzui kuni cho to, marik tundri heba lingtab cha la. Mahi kyabsi tong riwi

아니 망보히라 마초 나츠 카츠 카니 교토밤 웬데 코이 튠진 제포 가른즈위 게루 만다와 망보 망보히나 신도 모차르 케와히레앙 유 룽바 만다위 게루 창마 모차르켄 샤다레 참더요 나로 게루라 몽송이 데드히 베탕초 던신던 롱오니 츠두 공르제 야케 니히라 학바레 키스 다그 텐소 양양 셰컵 유미 창미 쥐바타라 하중 지타 셰급이 니츠히 힘비 폴로 옙츠 짜당 링 투비 소니 키히제 메세 네컵 히레 데닌 코치 포 트레팅 콘카 타보 짱마르탈라 히오니 멍이 찌롱카 로 뱀바 나브르인 차피 라마 퉁츠르 시비 네림 응고 메컵 제바르 뇨요 중추 농도 다그 투구 만자르 옙이 침송 레레 힌도 응고 그 멘순 따비 마체 시바르리 멘컵 토그 르무 지 차드 니마 공시 유이센테 셈노 차피알랑 존센나 자초 고바타피 유이타 샹처 므이체 신진 종조 쭈크 시빙 응고 멘컵테 니 니노 레조 토바셰 걸라 코 유롱터 렙테 유링 마송 이카라 람나 사주 셰케 메비 멘종 노트이체 나위 람총 터조 쉐텐 동포 임비소 데두 코이 셈라 넨조르체 온축 쳔보 니춘 므라 레바니 Rama Changchuk Zongto Gomla Shuankab Rangme Yuanda Cholayon Roo Paache Lamju Mebahin Yulung Te Sebeb Tong Menjo Nao Choyche Chachui Tana Hinto Zembo Yinpa Seporto Rama Zhongcho Ne Tuenzi Shikab Yumi Tsu Tanyi Chachabi Zhongcho Chemzong Hino Xiaadui Shekuhi Utsu Gachui Shekjong Nro Gopi Mala Doipi Seme Jebatara Jidong Zongpi Parangoche Roka Zhongcho Shosu Tung Rokar rangme yuke hintu tampi achi te lamten chu chui to lagda tenkin. Talam ongro yuken, ongro beti song. Dine yang ongro beti song na samba yuken. Samba tuen song na malang tuk shemo. Malam ni tale song na rokar njopo le shemo hehe. Achi te tenpi lade kashu tsamli kuwe dine yuke mangpo hi ko mato. Dine yopa zhongda ni tuenkep. Kuwe jirong zongpe shangwe che Dweepo tang, maga zhungzui nachui chi nalam juni yongwi. Shilu ka lamda na, ngaybar to zangbui pashu lan zhogu. Tata rangma zhungzo ni tuante gyungzam gorji. Tangin achi te samba yu jebi kashu tana, lamchung mangpo hi lagbi nzumo trampa tara gangsar jenindu. Kuwi tabi sata lu ke zamji lam hi la teni, jui jubi tamara. Samba ni cawa ni niju mebi kara. Lamne tayong chuklam tabi chamo ni chamor jowatong, jidong zangpi gebi ngoso babsa hikyong manyi. Tetar ngarchi lamne mangpo yuasar lo na, jangchi tuma cho yobi, tani chija tuyrachi nisulong. Nongji nima yonu tana, genyen lero gangri shoji bayu longbar nopsong. Longhyar te sagi kimpro mempi ladri hik rimchin kab yongatong, tabo jangmar ngenyi na shichuk tangla jawa tatu lu. Di kab kuwi zangbui parngu ji rizhi la tadu, pang zilung ka lamzo penhyo tong pata nyewi. Tabi shabda tenhin mutu to ndundu shu. Nga tong tabi hindu tukbi nachui ji lamchung ting. Shu shu bi tamar yungu na yangzar jinji zharu tong nzachang hi yinhin. Yungu na jirong zangbo da balib langlong hahar ji zhatong ki, beyu longbi shosu zhato yuar shi. Nāchū tīnā yū tē chirāwī tōm nātōng, pāgū sūjī tsūkbī tōngi gāngsār ngāngjū nūglā. Zāchāng kā dōrō tīngtō, kēvgār tābī mūgī nzūksāyū mañi bī tsūtara. Kūwī mātā nī jā sōgō tūngjī, sātā hūkjī tēngjī ng dōngshū shī. Tāna sāngwār pāgī rōpsōng. Tēb lēkbā hī lā, zāngbī pārshū nī lāmzō pēngshū jā lōdrōng chīgwī mīk tsamhī ngāngyū wātōng. Nye mta nyinch nungu na tanghing yege chiga tangwi tabdi hingzamhi ngonshung. Kuwi nyungwar tanghing yekam nampuy de, mta nyin hingzamli chal. Demur myona chuto tabur jangma la hyun de pang zilung ka shosu shu. Pang zilung ka lamzo penhyo to njorma nyi. Kuwi lamnor tepi nechu jyota, dekar yuebi lamzo wa kong namna hang sangba tong rega huyn tore luisung. Kunzui chuji rigi minbi shawa na garbu giwi le yinbi barchi yung misi.
gangtar songgo tuanpa kune dikke gacor kempi dala zampa kyaadong zampche nilinshi. Kaptudu lamsowe juanten tsuwa yon raji mela, ngayle chitru to paa kiwa zuki hachang showi. Ti gongmar lezo pyome dhumahe tsengong nazu kutru to matangma nyeju mipa zui. Wante kongtsui dala yulung tutsui saming tong loju tator kanghe hi ngo yinche tong. Tsengya rangpo ta chweche lingmui tsui to jyadu. Dikta tong nyete kyaapi tsemo ta yu tsamla chwewa maze, nyi nyipar roka tong parhin. Ngudu puk tsungdui so, tungtsui shiba namla ngungo mensun tabi lengen lepa drop. Tö ngomar nroa mi rikchi luitho na tuanpi neri mangpo na, nekab tramar njongi tukpi taatsin tsamli. Tsep kiwa na senkaan dewar makuipi nyeshu yinba togye. Tuchi je kuwe tukyur mangpo hing na pedim nongto ngo korsong. Kib gar jitsun mela ripi namgula yingdu. Rongun jikpi tongla jarsa tana, jitsun mela ripa tini rangma ni changpin nam ka zung tu shuan hibi ni. Changya na chakpi changpin nam ka zung terong yingdu la. Shangchuk senpa kongni nendar yugdu. Nam hika tsiwu ribung la hyunpa hik hyunme popchun. Songme ndayu toni la tar shunwa la. Jitsun hemo hi hirwi. Ko nari. Chuen jikso rinne wongpa yinti. Manjing na nro sewa la. Jitsun ji, nga nawa sem su taa chwe jing, sem ni chukur ngo chwe bi. Nde chwe je chuchu jaten yon, nenjor nga ye gemu ne ye sung bi. Kwe hiyabdo rupar ke langte nja yawa hin sung ata, trotang jepo yin no hiba ne tarang yin bandu. Nenjor je wongchuk chenpo kong ni, rama changchuk zong la thongmar gomdo pebdu chong. Yulong sabab zembo tere lamna sajwe sheken manjorwe kebso gol langpa na titar. Tsende lama tangpa te, mimpa siwi lamken yin. Tadong mepi rechong da, hienpa pongwi lamken yin. Damga sepo korsum da, pardo siwi lamken yin. Longsim lesu ruwanda, jakam korwi lamken yin. Pongbu zentu chowanda, dagzin duwi lamken yin. Wempi nesu gompanda, shangchup dropi lamken yin. Lamkin tuk na tangni, shamchuk zonlan dukchang tsal, ye sung. Kuwi tadung chanchuk senpa chenpo te namgur nongni, rongun yekpi tangla chasi nindra ngakpa jubi nyinzi ndatabu njawate. Weni changpin namka zong, ke podrang na, ting na lhutin mupo tep, wona zangchep ngomombab, jam na tangmar namki yang, dui na pangpo meto ta. Zon na chensi ngarki kun, lo la chaja gwepo ding, Kala dangchar zimbo pep, jun to pungwi loyong le, xachang mabu tsedro dong, tratang tiwi yangza jong, choga mabu jorke mong, laja gungwi loyong le, zachep simi nyepa jo, tochi keri nyamchita, ni te yuanten samachep ye sungdu. Dak ngunche malo somzang rin mariwi chi longyong takara nroa nepa namchi cheto, karpi gile kangcho chi dorin. Yulung ter rongwe chi payu tabur nrihin, Tongmar ko mitopi yueke tezo na, chi su jatsam nye na yon nala nye hin kwa len hin kiwa xata yinbi ma tse. Yulung te kerek je pech lo ju tong xipar gangchi kwepi pede manyongwa ta toba tong, kwa len topi deng cwe chikeng. Shalo nye tong chudun lo yada ringbro, kwe pech tingrep trakchin zomba po trahi panden la tong nyamto xiamchwe chandran rowi lampar. Lar yang yulung ter len kik shuekom shungwa tong. Tachi jirong jatso gwa tena, shisho tsungdun che gomo yonsa shete. Rimdui tong chachin, nuipi njong kong. Tsungdun panjur so sama chula bangwa tera tsumi pe himbi namba zangpo hi ngwe. Wente lo hindu pangpa hi la, nawi chechu burdu tunpi yumi kangchim che kweba tezo, zawi chani tongju me la. Deli chong tsapkiwa na yumi mangpi nawar jibi yuki torte. Uchuk tsabu uchong ka geluk shwe himba tere. Maya shio mangta kika yuisho susu kelu la shali shijur gawatong. Halam rangka shio hiipi keluk te ke tsendin yipi popa she. Wente kato gopa kia mebi asar che lendu te. Kui senpa hachang pamroi mula. Mari gong hii tong tsopa gong hii ka mami juu kene tarwi na wii pujong hiipa che trenhi tezo. Datar nyorci nyopu ngon tong ruin jingnong tana. Kuin che nosam kor gopa hii to sammo.

0: ditang lang tuen si bi kang ge long chen sin jo ga su hyo
1: ngan ju che je lu se ni je de tang la sen ge xie ji yue
0: qin nan bi nga ju lin qin la du ku si jo ma ji ban nu ru
2: wana gongda jie de san ma ge wa xie wa ji gu san xie na dian wen ne zhe la yong dao bu da tong zhen gu xian kang de tong yan na dian wen ne zhe la yong dao bu da tong zhen tao jian nian ku de jia chang gong rang la chu lang zha wo gong zhen sa bu tao ba tong zuo wen nong ji bie gang gang dong gao wa na zu tao jie yong dao zhi tao ba ma zi gang gang le nang you yue jin mi la dian yong bie jin nong re bin nong dong ha dong ling jie jie ba gang zhe su ding ye jian mo wa mo qie nong de wa jie ni ge su na ring ga le men jiang wa tong dong ha le jie jie men de ba na zu ba na xian dong mong bo wu mi den jia wa yin ba dian na ko wa chu ni yin ba jie gu zhe xi sang ye rong wa rong ke xi gu ba mo dong zang wo jin da xie yan ran tang ji jian dong yan ding qian ji bie bie xian kang de tong yan na rong ni jie jian dong yan ding de yan chu ka ge nu ba jie xi du zhe mo to ba dong rong ni jie xi ga dong ga zu kenlong su xi du zhe mo to ba ma zi Ronin je chowa tong, leka kide wu chong zi to jen, xian rao to xiang ba wang, yong na kinti je ta ni su ma la wa zi ji ye. De yong, jen ju le, xiang je zowa towa la, pong le ta ba ye tong je, xi sun ba yen lo. Singa na ba chow, ba chong dara le ji xie sin ji, ma ta na nga chow lin chin xin ro.

0: chal nye tong jame cho me chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir kongzo a chebe nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondu toal rangye yung arzo da lingdu dingi tong lo lenda chanswe chego yin nangla kani dangdun chung kari ta tene nye tong chu lo la ane gegab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nangwa la lingdu di chwe bari nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamze kiasa lobzo ceri rinne zanzu wang yin langgangi ti ju da chabda a chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki mini shung nangla la 당하도록 지겹수지 시진핑기 급죽순배 개용 투미 속진 팅당벽이 숨쉬다 중한 미리기 아니 변윤 타로에 루큐트스 등지 김사르게 중당 마나스 아니 장가르소 메시마 유구동에 아니 라빈기 냥아 균진체 유체체 딱 담에 뒤대 죽는다
1: ra cha na ja bo meng ma bu go sa ja de ni ma ya bi tu ngin tu an ru na de hi la ya tu ga ti sa ko tu je si ngan yu ro cha na ja bo la ko chung bo tu to tu je si ya pa ke le nga ra bo ro ye yi go ngi ja si so ro bi da ya da ce long ba bo si bi da ya ni ya lomba da ser na go po ma ma to ma da ser na pa la me na ja

0: Bejong Longting Yinting Li Kong, Kamke Lopti Li Chen.
1: Bejong Longting Yinting Li Kong, Kamke Lopti Li Chen.
2: Jachiwe Sengke Namba, Nganu Bejong Longting Yinting Li Kong, Kamke Longting Je Santa Chiti Li Chen Ke. Gege loza ni ma yin. Tene ta lontun goma gano la nganzo gende sanjiba gata zawa ka yundu ngu de la tene jaja yege ina ya xeba da yosu citi jinjuba xeba siya niyo ba gana ni ta niba yosu citi jinjuba xeba de la yang tene jinju la tibi ka chen na yada jiba tenba siya jidan tene jinju la tibi ka chen tene rangwan jinju kor xeba tene niyo ba gana ni tā tāmbu jīnyū la tīwī chēn nāyā la jīpā tēnbā sāyā tēsh tā tēlā yā nāngsī gā tēnī lārdā xiebā dā lādēn xiebā ādēn xiebā jēndā xiebā lācī xiebā jēdā xiebā jūngkūng bēdā sēnī nī cēpā jēndā bā jūyabā tī nāni tā lādā jū kōr tā lādā jū ngō tēnī lō jī chēk nāngzhāng tēnī lādā gā jāyī yōsir āyā tā tēsō jū kōr nā Dua yin rabu ji gui di shi yu re, deyin di le Toma la ta dua di yi bu ji kor ni Mando di ji sa hi zu yu ji deyin Tene tambo de kaan re se di le ta Sunji ba ge zawa rang ge nang ni Tene la de ge che de su ma ten yung bi ka se la Tene go ngo do no bo mo wo ro lo so se ni Ta jin ju jidang re yu ke tene la de ge che jio ma do Ani ta na ro do yi bi ke la de ge che de Ta ngan zo sunji ba ge zawa rang ge nang ni se ma ten ba re Tendil tate maten bige tini jinsen rabo te kanji jiris. Ta tela nga zon londo goma nama xie yori. Zo te ta sanji bagi yungi jeja zo te dan reha yo pari. Ta sanji bagi yungi jeja zo te ta jinju ki shawa chali yori. Tini jinju ki shawa tela yang ta jinju ki cikche dresa ji shawa ji. Ta jinju ki cikche nrenza ji shawa zini. Kwa shawa ni yo pari wa. Tendil ta kasi baba ta naro tohi bige chenda tabelan cuena. Jingna ko jinju ki dribi ki chaya maray, jinsa chiri jina korang ki mingi di ta yinba yin zang, ngay ju jinju kaya mayin ki bhe ki tini mingi changba ki yegi nye xiyorwa, o ti jis mingi ki chadi yor. Tini dhiri ko jinju ki tini dribi ki cikche ji chaya maray. Tini nyen ki chani xena, ta naro to hi ba te, chaya to dan thami oze ni, yanju tara ki, ani ko yan jengi ba ji chadi yor. Tini yinba yin zang, ko jinju ki dribi ki chaya tini maray es. Ko yangju tayin dribi ki chayi lis. Tendri yinba yin zang, ani sanji baga ta jeja zu, tini jinju ki shawa dan tini te zang ji tini mandriwe ki chayi nabu ji yinba yin zang, ani sanji baga ji zawa ga nong na, ta chayi ngisi matin bar lis. Ta tendri ji chayi lis. Tini nyingba ta chayi lis yadi, ladu yi mingi nandrang kandri ji yu lis yadi. Ladu yi mingi nandrang. Ta ladu yi mingi nandrang te, tini ta lihi jenbi yambu korang ga nong na, Gongo tono pomo rolo soto lardide zosin dadu chi chan shaase ni. Tini lardu ke mingi nanra la zosin. Tang tini dadu siya tini. Tini nying rabu chi. Ndiki nona. Tini lihi jiwang nona. Tini sunyo bachi. Dadu se li la ta jeje ji cikde ke cidro se nanda. Cidde ke cinda. Ndao. Ye menjunga. Ani dora shepa. Kanaru ko laso pa teso ke tini dora shepi jinsi chi kun dadu se ni. Tini chedi chere zene zosik siya tiri. Zobar tibik tsiks. Tanda tabi yin jina ngu lo za lo den xera gin zibi tayin nyanko di ba tang. Ani pang lo za waga, chosan za waga. Ta deso gina na zoksi jibik. Tani mingi nana ndesung bari. Tanda la yina, ani zayi chani kaba ju ju ju ten ten.

0: 나이 담보세리 공도 가서 키워. 딱고 자위 찬이 대주 모두 미고 민대 소리 되죠. 다 되네 이들이 원나 다 나이 담보대 아 그런 자와 선지 빠고 놓는 거 라도마 대비가스라 아 다 자식 놓는 거지 된 거예요. 간래리 세디라 라도 그 자식 놓는 진주 얘기 접었는 민간 거는 타르자와 대라 알로 여바자 라도 와는 히브르샤스야. 어 다 지금 내게 보대 아 선지 박 자와 놓을 때 미고 라도 자식 놓고 대인들 다 Deku nola la deku chete tsu no ma tenyo bi kasi la Deku xer tu lo Deku xor la Ani min kan ke nan tar jar waas ya ke Ta cikang nimba jindu wa Jinju yige chibo ni min kan ke nan tar jar waas ya ke Cikang nimba Cikang nimba deku ta min kan ke nan hibi ke min se ya Deku ta tenju ngo zan tenbi ke Yana tenju ngo tenbi ke ta min te tenge Tenju la ta tenju ngo tenbi ke min de ta lada ta laden la sopa ta di urhe jiga che tesu che tang naya tesu soma ka ta yarsa ka yir rabo te ani zayi chani zoji di chari ta mii bat dengi yor lada la sopa che ta naya tesu soma ka yarsa ka yir tabo tribi jinsi te la teni ani mii de chari chana ta naya tambo yin ba te ani cindu ka denji dengi yor naya tambo yin ba mii de naya tambo yin ba ta denji dengi yor te ten ba te ta kipa mambo ka tenzhi ta gomba yigyore ta ting peji dadrima gen chathar jayin na ta korang gomba tena tenzhi chadiyore naya tambo te ani minga kan tajawa hibike laduka teni tsatsi nigasara ta ko tenzhi tengi yore eze gyore na minze ati tenzhi yin dila ta tsamdala ta nga zo peji pekeji ta dadriba koro tricha kano zor taba jirde pati jir tsosim zaya jirwa tsosim de yige ke tso minga tso tsik tsosim ta tsosu mwote ta pekeji dapribe ke tricha tso nrawo tenyindele ta kasipa pa nganso naye tambo se ya te ta miyinba yinza tsosu nganga ta mink tsopa ta di chacha pa tenyindele chari yore tenyindele ta tsosu nga yajal ta mink kor naye tambo mink kor te ane ta tsemba trugu toni o tenzi trugu toni ane marimba yin ane heji tenyi ta tenyi ta tisue go wangi heji ke nande tanda nani ane ngu degen Ani dah di jila tak ngan so minggu korte, tak cemba dugu thoni ni, saya ingin rapuji zaujin bi, tak di kor la, ni, tona, ni sengen atau ni yana, ni mentema serusi, tak tering ke lonsen dekono no zono ke zauji de, kanghi ubare sebila tak, lad je cedan rete, ni, toni sem rapuji, zon rapuji erwa, lad ke cedan reni, tak toni sem rapuji zauhi erik. Ta chik tu chere se di le ladu je che te teni naye tambo yin ka me di ji kor re nyingba te kanar ko la soba yin na ladu ke che yin bi nyingba yo ka me ta di ji kor re kanar ko la soba yin na ladu ke che yin bi nyingba yo ka me teni sima je chere se na ta shao nyan ni yue tabu yin no xe na nyingba me tabu ta ten chik che te so te teni ladu ke che yin da me ta teso ju kolo trato da sato laso pa teso ku gomba kandreji gi gyo pa ta teso ju kor ni nga zo mata deji ani ngotishi pa ta tenreji ten indel ta tering ke loti je nande ta nreni ta nga zo sangi cha jika chua kandreji yo se pa ina teni jik lada ke che yorwa ta lada ke che ke noni teni ka naro go tab nga naro ngo tab Panaro po tabu ta ko ngo po mo tono la soba ta tenzhek ege teso te ani ladaga cheza mayinba taru teni njuba yen kante yo res teso ten yen kanlan jiko yo res te chere zana ani chua tamboshi ta peji ye taji biko ni nga so dara san hiji tanga ani yabo yo sari ta tamboshi teni nimba ji chere ye se dira nga so kondi yo yabar yedo chok teni nchi so chok ta yedo chodan chiso chodabu daga danaro todan sanaro soda nda tabu te ani ladaga che konsu daga madas dana dagi bi jinsen de kanena chins zochiya tenyi ta nanyi di cherzana terin kasipapa terin ki ta juja ta njelni ani sanhi cha chika chuhayi ani ta jima ji hontiga nola ani chua te sochi korni ani sahi shi nani rinba yinma xio jim terin tahi dele
1: 林清的总指导，谢谢大年江苏评测党，指数戴主任周南策，大家好。

Chopa namba, gongla nga zi nyan pyu sen pa po nyema ya sen chu tan chi la po wu le zi zhe gong sar mo jiong si ba di ni ca di. Xiang jia le zi di sen pa po chu zhong jia nga zi lin zin la ka par jia ni kong ka pa yo le yo bi pa ma do a zi zhang cho da rong la sa nga chi xiang le yo bi zho mo zhong zhong dang kong ka nom cho ma la pa ji yin si. Ya ya zho mo chu zhong, da nga zi nyan do le zi di chi jia pa ma do a zi zho mo la po go.

0: dana deshe chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi ducari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchen je yingsan dar pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

0: Aro gipo. Tsuk hodong chung kontam. Ya ya ya. Dudo. Dari langri langne. Chi pasho yomo de chung chung tato. Lasa ne yung niman gahe nung. Ami na chen ere.
1: Aki. Nrugin choro. Tse podong ne umake. Zudong xe ule yin.
0: Yau po xe de. Tse podong ne yung chade. Nga yung roba hi marido. Jinta de. Nga mong be yung na. Chi mo dong kade zi le yin.
1: Magin chen de. Ya ya ya. Chong kong tung.
0: De de de. Huayi, chung na ngom hito si mandu.
2: Che nga pi ngom. Che ma di na gache du.
0: Huayi.
2: Che nga yin do ro chi.
0: Nye di san chong. Nga zo yong nyong po tu shu.
2: Nga ro che zo do nyong po ro chi de. Chiang do la ama ni san ro chi du yin. Che do tu chi du me.
0: Huayi, chung an ngoma mga tao.

0: ti ru ji nga du ju ru ji nge le ka mo bo le hi
1: o mo ni je ji ya go te du a ye chin ken ge la je te nie a ko nie ma do je ri a ye nge cho sa hu ji nie a pian mo yo bo xie ju zi ri Lojo jari tu, ayo ngini kune garu tisi. Kate tali jayi chongpe, yang jin rong, nye cho san zhengba wune, kwa ayo langgo ne. Nye apa la, ayo ku chuma zogi sezri. Nye apa ayo ngini gari yele ma hipa. Yang jin rong la, dema talo nyang ziri, nye chuko choye pi, Aye chi ju zhe zhe. Nye ne tsu te ko je. Nga nyan ba nung yin. Randa ju zhe yin.
2: Chou! Nye ma! Sui ho zhe! Sui ho zhe!
3: Chou! Chou!
2: Chou!
3: Chou!
2: Nye ma!
3: Chou!
2: Chou! Uye!
3: Ya zhu ho!
4: Papa, ngan zhuo ju, ngan ayue niu san zhuo ju.
3: Zhong ge chu.
4: Papa.
3: Ni ma, xue te zuo chen mi bo rei. Yo mo hi ge dan lan wo zha me ba xie ma yong. Nie jue le na ma lian chuan xie cha, jue na ma nzhong cai dang jie mu zhong ge san mo rei, zhong ma ayue ma rei.
4: Papa, ngan la su ji mun ge, ngan la ayue di.
3: Ayue da da, yang jue rong ge na ma qiong rei cha rei.
4: Mo, mo la ni zhu ge ye cha rei.
3: Deng de yong chuan la zhu ge de ya xiong ju.
4: Papa.
3: Pa chen zhuo.
4: Aba! Aba! Aba!
1: Kasi te du nye santo jie te abhi ka la mnye ne Dalin ro na ayo tsu chi yu ma Deng han den ra ato ye ju ma re Ayo yung tso san ro ne dawa ye ma re gong Pomo hi xie zi re Yang jin ro ge korong pomo me ji ha go ne Pomo loson redu, aye shile pezri. Aye shipi pomo te, zhuo shakong gyanon shine, anena sochu ziri. Huayi, pomo te, chorong re.
5: Amala, nini je amala. Chingane amane chirike gasa aya yela khedu che taun la sale dunyo chune chei che taro yo mo she chune chei
1: nya chung che la sa che du ye ne ngo che si
5: chi hem ke ma je chingane hele kok chingo na je sone me he wa she re chi mo ge cha je do to to ye ma re sone ka ya she se ma re
1: me
5: Tadde me chi so xia ji qie tu zhong jie, qie ni jie xie ri, ri tu ma ri.
1: Ma ri, deng zha ma ri.
5: Deng zha ri, deng zha ri. Ni ma, nga qie li ne tu, qie li me rong ta jie xie ri.
1: Nga ne rong de qie ma xie ri. Nga rong de qie ri.
5: Chini apa? Zawane maje. Maje.

Drupu namba tsuo, xiangla zhezhe xuebi luji di na, ziba nobu sanzhuo gu dungwi, ga zhen jin jie giwi hini xiba luji di yin. Luji di zi cheng di zhe zhinga, mui na qi ni qi dan chi. Xie rei ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dang, zi guru yu ji, nga zhuru jiang. Giwi hini, que ji xiu su lu di lin, ma rung deng ni qi ji tin. Mu qi yin dui lang ti la, wi nang xin. Lang cu da wi chu gu la, lang nur te bi sin chi ji gen. Giwi hini, qi ji xiu su lu di lin, ga zhen qi xiong nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ngi sin nang zhu, du nang yang qi ji ga zhen ji mu si. Giwi hini, gu ci yun ri mu.